suma boro yonente ba yeremi ak choono yi mu daj ci kanamu moromam ci kanamu nonam yi mbagnam yi mburu ci bir tal yonente ba yeremi beug nopi ci ware batu yalla di weje muy jeme reccu yalla waye yalla ci bopam upp ko doole behir ko ci limu beug buñu rere mbir ne ay juntu ka yalla lañu ay juntu ka yu yalla lañu yonente ba yeremi dina mujjé agali ligéyu choono bëgg neeg bi mëteliku dëgg ci sunu borom Yesu Christ eskay eskay somba ne ndege dikk nga musal sima yuux naag bànneex ba ma làxoo ci sa roonu dunda suma fit wépp takku na ci yow te sa kàttan ama dëgëral amin sant yàlla.

star band de Dakar bu na njay ma jigen ñu jël ko ci volume bi nga xamni mo am Adium Nar am Kelédi am bu na njay ma jigen am l'Afrique Incarnatio am Wali Njay morceau bobu nak lañ ci jël dektal len ko dañi demal ci benen 33 tours bu star band de Dakar ñi jouer li nak ñoo jouer bi mais volume bi may bëgg dektal len Kouram Bissane Marsek moko way waye mi ngi nek ci volume Mariama bi ak Sibouté ñi ci bëggal nak bay Ibra Gaye Ndoy ñi koy wax Bagandoy V Amadou Diop momitam mi ngi ci Njobène Modou Tala Diop mi ngi fofu ci Njobène wa Njobène yépp ñi ngi leen di nuyu Babacar Diang ak Ablaye Ba mën ma sunu grand plateau lañuy tok fofu sama bitik kon jërëjëf Babacar Diang yak Lay Ba mune di la deglu rawati na nak musique demb bi ñu contane ci lol ndax morsay dafa am lu ñuy fatali bu fekke monu magit way neexna ci ni ngay commentaire daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sant leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu Vieba moy chérie Fat Sow madame Ba ñu deglu Kouram Bissane ak di Marsek Starband de Dakar.